0: Mavinaka, Ongona Radio 4EB, and Agoni Salani Kakumburaki na 98.1 FM, and Rukuni Story Bridge, e Kangaroo Point, and Ndotale was sitting on Vakaviti. Kabakatokai, may rongo may viti. Na prokramongo, and the rongo aviana vimboin kevini vakarawai, may natini, kinatini kandua na kaloko. Nevangu alaise batin, nongu koro my sesi sangani on robe, tomania utigo na boini kua na marama basumbeka ni sambeto arin tavutavu dola arin
1: dola dola vina
0: kemenda barongo sarmanda na kenda ivan vakanga vakayalo ena madawango
2: nandale sonia nambung ni kuwa sa turme na Roma wasendua na tikine walu kina tinikabitu Roma wasendua na tikine walu kina tikine tinikabitu na bosa ni bibak taundi itaki E volvolti koko pula kina ibaba kosolotu, kasatau yabuti kumi Roma, karasatavati ko ilibu na kandrien rien haliwena. E mbimbi buwana ibaba kosongo ni tiksar ngayena loma ni koro, kai tiku tiku ni bilu itake na matani tuli abukoya. E ndarao ni singi ama na bibak taundi itake ni volni pula virna leo ni baba koso koya. Kasa wakabina bina kina buwana nongu kalu, e na bukumundu ukethe nga, Nisa tukuni e buruburu atau doko na nomundu wakamuta. Tikine walu. E siang nindona e abu binaka me wakta unde itaki na indona iwa wako salotu. Miwa sibita na bosa ni bibi waka ta taki taki kena kena waka bina binaka taki na bika ersangara batiko. Mendara ida talingan na ngu na ingu na ipula. Misiko wira me wakta itaka na nonra wakamuta. Ka wakinde itaki talinga kena na nona. Endondoni mendangu matua, nisa sangataka na kaongo na leo ni songo-songo lotu. Menda taradha kina nonda wakamuta, mikokuwa, kandei ena nonda ndau sota, kawasia vata na bosa nikolo. Emeni.

0: o si n sise pelu railway nigba yen nigba tu ya ohun ati yawo re Catherine won bere si se buredi ni ebute meta leko so buredi na di ohun ti gbogbo eyan feran gidigidi won si ma nra won ma nko sinu oko won ma pin kakiri leko won ma pin so nigba kan o wa di nkan ti everybody dem gbogbo eyan dem ti won feran so bawo lo se wa di bread agege gan tori se ri pe mo ni pe ebute meta gan la won ni saku ford yi ohun ati yawo re Catherine wa so ni leyin omi ni ra Nigeria awon oni showo atawon baker mi won si wa wo nkan to bo se nse awon nkan to nfi sinu dough e to nfi sinu flour re to fi nse bread yi agege wa di okan ninu awon bi pataki ti won tin se bread ti gbile
1: won ni pe iyan kan tun je alaji ayokunu nigba ta gbominira ohun lo je ki agege bread yen lo kakiri
0: ohun lo wa lagege nigba yen alaji yen lo wa lagege nigba yen
1: but e mo si yen awon won lo koko da bread yen le ton wa lati lulu Jamaica
0: ben e wa ri pe bread yi da bi eni pe import don't want to the export won gbe wa Nigeria Nigeria na tun wa gbe lo si bomi nsin tori te ba ri bread yi agege bread won se ni Australia won ta ni Australia won ta wa yi won ta ni America won se awon mo Nigeria na ni o won lo nse won se ni Qatar ni Doha won se ni Abu Dhabi ko sibi ton tin se so ke wa ri wi pe aye ti lu jara so nigbati kerekere awe eyan de bere si pe ni bread agege boruko yen se duro ni
1: iya wa Mrs. Silas ke to soro jina mu o pe o ni nkan ta wa Yoruba ma nse a ma ngba ogbon logbon but awa soda nkan la
0: ben
1: chemo to ba pe jollof rice be na la se gba
0: ben
1: that is soda tiwa
0: beni
1: e mo pe koko na ki n se pe odo wa ni koko tiwa koko gan ko n kin se ewe ko to n dagba ni ilu ta tiwa won gbe wa na ni
0: beni
1: o ta gba that is soda tiwa
0: beni
1: emi o mo poro agege bread
0: bo se ri na ni e
1: bo se ri na ni
0: bo se ri na ni e ri pe bread gangan lati bi ton tin se bread won ma n slice e won age kekekekekeke sugba gege bread yi o ma n dun o ni texture ti e o ni bo se dun o si ma n dun ti o ba ti gbona agege bread e le fi akara je gege bi mo se so e le fi butter je and nkan te de ti so yen se pataki nitori pe awon omo Yoruba ori wa pe
1: on ho ni
0: ori wa pe nkan ti won gbe wa awa na tun wa nse atun wa gbe lo si ibomiran so eyin olugbo wa ewo ni ti yin ready ti o di iran ti leyi se e ti jeri ti e ba ti jeri e kowe si wa e so fun wa
1: e so fun wa
0: bi e se nje bi e se pade e nje nje nisin nibi ti e wa ni Australia tabi UK tabi America beni
1: e le so fun wa ni kon se nse bread agege ba o lo se yato si kon se nse bread ni ilu Australia e fi se imoran fun wa o apere bi tori mo ranti gba ti mo koko de ilu Australia tenu mi ba bread won mo benu je ni mo pe ki lele
0: bread agege ni sugar
1: so oro sugar
0: o ni sugar do e won te se popo yato to ba je in fact in ba ra bread agege wa sile ni siyin ni Australia o la won ma kokko papari awon bread won ni bi won ni sodo won won fi garlic na no fi se won fi garlic se ke te no tun pe yen yogurt, si bready. Ah, sugar la man fi si bready. Asi dun rin rin rin.
1: Si pin sugar lo je ko dun
0: le. Sugar man wa nu e ju titi bi lo. Tibi awon won fi sugar pupo si bready won ni bi bo se ri niyan. Won de se man po o yato. Je nkan to de wa ni be ni pe mi o le so nkan ton fi nse gangan gan. Tori iyen gangan ni secret. Mi o le so lori ero.
1: Se ni shares ni agege bread ni.
0: le so.
1: Won ni pe ko da kiyan ma so family secret, a late tribal secret. Family secret, our recipe.
0: Benny.
1: Conscience, our own jack on a late no, could that cast off from Bobonio. But bread, the woman lay.
0: Tea, chetty,
1: agege
0: bread, woman lay, woman lay at all.
1: Woman lay at
0: all. Woman lay at all. The near African shops. At Nigerian restaurants, at the online shops, businesses orisirisi eri bi eragege bread ni be. Awon baker awon mo Nigeria at African bakeries awon na no de nse. Se deri bon se nse o yato. Si bread ti en tele ri ni ile Australia ni bi. So nitori na nigba ta ba so pe bread agege o to ti lo si gbogbo agbaye. Ki se pe gbogbo bread na ni won ku lati agege sinu oko ofurufu rara awa na la nse nibi awon mo Nigeria na na nse ni gbogbo bi ti won wa yen gege bi e se so
1: yen deda
0: ben
1: tori inu mi ma ndun kin ri pe awon mo Yoruba ko si bi ton ma lo won lo Caribbean o won lo Australia o won ma gbonje won dani won ma gbasa won
0: dani
1: gbogbo e lo ma gbe dani yen deda
0: ben
1: won ma gbe ede won dani
0: ben
1: no la sheng boy de wa lori Yoruba language program on 4EB radio ti awon yan to je pe won ja gege breadly ton je bi oyinbo je mo awon oyinbo won ma nferan ki on soro nipa e je ki n so oyinbo de experience yan ti on ba fe koko je nkan so kini awon experience ti awon yan ma ni to je pe igba koko yi lo se fe je bread agege won se fe towori to je pe first time la yi won lo je bread yi kini awon kan ti o ma sele lenu won lara won
0: ri bi mo se mi kan le
1: oro yen po
0: o ma dun je mo bi mi won se ton kan wo to ma ponu la ṣugbọn to ba fe ton ba fe gbadun e o kon fa kara je kon fi ewa je ton ba de le ri akara tabi ewa ki won fi butter je tabi ki won din eyin si tabi to ba tin jade bo latinu oven yen ni gbigbona ki won je
1: o ma yato ni gbigbona
0: o ma yato patapata
1: eni eso o ma yato papata ya o yato
0: eri mo se npon enu o ma yato patapata
1: agbeyin abakarale
0: o ma yato
1: boga ti wa ni
0: o ni boga
1: eyin atakara
0: ben oni won pe ni bread boga akara boga rather akara boga won pe kon mu bread agege yen kon fi akara si inu e nkan ti ma fe so fun awon ti won gbo wa bayi ni wi pe awon mo kekeke ton gbo wa kon bere lowo mommy kon bere lowo daddy kon bere lowo grandma abi grandpa pe kini bread agege se won ti jeri se won ti jeri won so fun wa pe se won ti jeri kon de wa so fun wa bi awon se won se padie
1: yen se dada e se gan ni Mrs. Modupe Silas re asiko wa ti lo gan ni so ni awon kan te fe so fun wa ka to ma lo si next segment tori olotu ola ato lotu se yi won dro de wa ka pari won ni awon ro kan to fe ba wa so
0: nkan temi fe ba wa so ni pe ohun ti a ba bere ni Eko o ma nka kiri gbogbo bi ti omo Nigeria ba wa kakiri gbogbo agbaye ile dun o ile yoruba dun asa wa si le wa kon ti mo fe so fun wa ni gbogbo asa wa gbogbo bi ta ba de e ri pe a ki ko seyin o iwaju la ma nko si o na le se ma ri awon omo yoruba queensland ton ma nse ton ma ngbera ton ma npade ni ba gbogbo ton ma nse orisirisi e se olotu
1: e se gan ni e se pe e ma nje wa nigba ta ba pe yin. This is Yoruba Language Program on 4EB Radio. Elo Badun, Gege Bread.